nzoto oyokisi nga soni nakosala nini mpona nzoto nanga nasili kosala pe nalembi nakosala nini mpona nzoto nanga nasili kosala pe nalembi nzoto osengaki ngai nyonso e nzoto napesaki yo nzoto osengaki ngai bana e nzoto nabotaki bango

0: Ende ko yovuka ke yakole ko gisuwe mbelishi no mwatsi ono na sangiro ko bakongozi lipa ko ntina na iri cheka wo sana ni libya omusa kanu kati ke pomo na no bulaya ngaletera bandu mu nyatsi iri yitse
1: Ishungu
0: mu gisuwe na bute mbo banimu ko kuti hira mena mena shumba no mena mbishi shabere kumbagala mulu bakatwetsa no omwatsi yaka utikiwane chinyangabero itashigukotea Ehivini ikasuka na hiri ehi neye
1: Eshunguru
0: Tumimu nisha kwa nukwende niyazi Elibiri ava kala mwagenda Iluri manguru na wani mwurichu waka huwa Ukwa mirani niyazi elibiri Ebishi ava kala lako mtu tayamatu

0: Eshongulu no etu mosandu nzanzu.
1: Tuka wakumbudu kumiyati kubuli umulu wakatene no ne mwazi anatsuka. Mwabiru makumia satru kumkera o wabia labire. Yende kwishi kirenga yama sukana yo yama rumwa umochiro echa muligolo. Kwa mirani miyati ya vya na mkule kira mamurongo yu Bruseli. Bupelishi uministre uwinga nebo hihi ya jule paluka honja vina ni ube suanga vini bi. Akatashi libianga hangabia busu bulebo tebukere uwangana waticha aba sungu. Iba natashia tungarera echo chekongo mwusi kiboshi. Mwaisu ire melala yeriko kutishu nyitza kutika ulumu industrialization. Neribia ebyushi ebyangana sungika ebya bekala mawa kutibia bekata kulawa e Kongo. Ebena nibe ngana rubia beka bendule rueno neribia beka uko soko. Umwaze inanabirika uko beluerene. Shili paluka wancha inabia neritu leo kuna teno. Emiati yi kuambi ya bieno busike. Ese ba muha bosebu wabono wabinyua ericho kumbe chinene ichabarerera erebia ubuno ni wangana shika kundumu katike rihanga ri Afrika ne ri Bulaya kati njumu labere Kongo umulabere made mena mena katulimeti ngeni ina nembere shabandu hawa Bulaya wakono wa parlema Europe hawa viva ne muku wa meremiasi ngeni hii umulabere ikalwamu zone libre change Europe Afrika nuko kamerani bishi ebiwa bakakangania kamiti ya Kongo mwana tuliongo ko ikita shelebia ngayama ikasayete ubuhingania mulabera be huwe benje bi mu Afrika betoke kane ne lebia kahe banga yitokera ikangana bia kakabundulwa kutseriko kutibwa na rikangana rangurishibwa mushosoko ne sikasunka mu bende be huwe ebi mu Afrika ne yeseria mchu chikali kwa tenu hindi miyasi yungana toke kanale we kumbe omwazi olibiri eyi kaulawamu gra inga yama besu mkanayo yama bihimbuwa mkumina toke ni kundu kundeno riko kutishu nyitza nyinchi wakolo maizuine kato lera kumbe ane umuliru ishinga uwe shikiri mkumina toke ni kundu ne watu nde uwe shika kundu hale hindi miyasi yu wakande kwa merera omu musa kanunga unu yu Nerebia ibishi ibyangana bya nere ubushiki bushubushi naho shiri paluko njina kangani ngoko abasungu bamatungerera ikihunga kiniki namesoma boyanga butseritsuro ibakanda nashasunke bamubehabuka iba mesunga mu akabo omwe butunganene isikanga shika mu yirenga forode ne ubuhinga ni weshika kundumu katike Afrika na Europe ne robandu bebane muhamburana umubusike bushubushi sare wanga shakundumbia wonde kutse yu anga yenda mwuse ndenzira site shirene na riyo evyo shivimu bekaleka eba yu lumendeko waka rundika lumu fede ruti nililibia evyo wakita shendarako gawasha waka sungana bate emye tushi evye ine nobusi kebo shuosi omubi asua evye nabote mbo wakate no mkitunga chikumere mviva constriction kine mululi mulero chikako kotia shomba lo mubi aswa vena mutembo umwezi no ana na hirikiriwe na wanyangaberu ikivu yolo waka tula ungoko wanasa kena na batake mubi aswa vena mutembo mula pere ikalo mfeke chuchikali kwa teno nguda iyo mata shutuwa mutanga na chingu mechika inolerayo iyo nguda iyo makasi ikalo mafeni makasi iyo iyo wakatasha suka wakatasha libya iri sindiriyo nga yangana huwe iyo rete kundini iyo yawe yikabe sabado desi ya truma kuna hake nirumwati uyu anemu leka abanu anata shishima kundu iba menyango ko banazo menwe usana niri kwa merera miyati libiri ya reba sulani iri roleto ndeka mbiasuwe na butembo iyo tuli mchiharuchi na chimeni mkariti sandri komersiale no unemwati walibiri iriku kutia nkiendanga yini yi eye makasi omulu ni mwate akasukana go inanaye mu kwa meruna banyaviva constriction na kwa merana ni miyati yenga yini yi muha kanabia abakaire ichiribu wa oku mwate nga unu yu situashi omule ngenga nabiri hika omobi umawakabu wa oku viva constriction ngoko wangana tukumbulirao.
2: Basi njengo mutaksimene rilwe lutu na mawati wa shinja okomu kolano o watu wa malangira tu hikumumiwe butembo walula ye murero na chiluecha muaso kutsevo eribia evile yositu ama aveni yositu kubanayireo nga aveni eyo mumakasi. Etukabia tukalabaho tukachitera omosoko mumakasi tu etukowa eshombavu esinemu lumakutsevo tukaisumbangu mubiu na moho kutsevo. Ebyondo venene aveyeri umundache ni wambuwa hikumumiwe butembo iwo luwa sangala ebyeribi kabia venene kutsevo. Uuna lia serokosho ndachishe murongo iwashe hikumovile lakini buwa luwa shaye amakside wa mabesu nga omochi umumuyi munene wabi hikumumuyi eiri obutala wero.
1: Nukoba kawula yanga koyo kabuo nzanzu na inashimu mwati nga wano yuwa teno na abo bane muntu shaba kawuliko kwa roko iba nashikiri kundu kiba mabihi kwa iba mabele tarayobo nubusike vushibushi iba teno apasundu liyabalule mreruwaka kula miyase ringa yene yu wabuli mundu wa shaka shimu wangu kwa abia ako lire nukukwa mirani miyati liviri apaka kwa mirani miyati liviri nkenda irulia imango lio. Miati ikatoteno abakasuka nabo ibali mukitunga echa ba transporter ape munkurushipa banu iba tulongo ko nabo bakandulo munopa katekana miati ilibiri ngendanga ine yi UN ikokotishibawe nabali nobutuchi buri kokotia ngendanga ine ikutana nabo mabaka lobusana nibiuna biuna nebiringa biriko bikashuma iyi ni iyi nange ngabaga bana muri haya batasi bisunga binibi okukomana nibishibyo bakalolako atenone metoka ya mabetsa ndana madini ya mabya manje ngukoli tulago umuyimo wa kubo abakasukana babakendera bandu bakahendenera hege bandu ero limu byema ngolyo katembo kinywa na yemukana byaniri tulawati komya kiribiri egreve eya ba transportere abakayi mangoli
3: o mukuluwe barabara ye mangurujipa akolesaye ebyu mabewe erilibe erikongote biriko neriko kotie hikanivo kusudi tutoke ribi twangana labandeke kungenzira ya bertsanda kutsebo kutsebotsebo egreve tukande ko lion busana nerikanganishe e population ngoko tunamuteseka sana busana nenzira ne bendu ngoko tunamutsandiabyo kundi tulimwa madeni manene okometoke ya mabetera obusana ne biriko eritsando monzera eye mangolio egreve tukandi tsukayo ilwe ndi tsuka munabwire omosiku eye posho lakini motukale baya kondi sitwangalwa tukate se population hani abateba ulomunyu nabateba nababiri pakizi abendo byanga honda toma bwatu tribo abandu batsuke ritwa 11 nyo mu mandrepo nergo mo kwanza bikandi bibya biri hikayo neritwa tsuke greve mbe omukulu wenzira atukokotera ye kondi tunamu muhesho franga eshe nzira sitwanzirye ribya ngatukakurakurana naye
1: Oko luhande lo yuka hulawo yo yuka imanere nziranga ine yi Yesu site vehumbera SSV ono na ina tula tena mundu ne mundu nircho umubirishale hwara kiro kisa na bane mwikanda ngaba kuli mibiri ngo kona tokini kundru ngoko bakatulago atino ebipya bekuwa bokuse abandu batukonye babo tena bakata ikasa okomezi liri beso kero kusabelalo ngomu luhande lo byambo mweyo na enterprise ya pehumbere ni mtu seno abandu banga bamweberirwa luba ericho bana ibokango ko yikana ko lebuyane ndemyatsi ibashima kundu na rio hamabi arisele wa ibabini ritulera kondeno siwa mbweno bengumi bibikire ericho omongenda mubene bene mukuru mubiri numuhwa nabo bane mwirango ko banga kolango ko banga troka ngoko bakatulaho ebisenge ebereji dezo bikasukumbya suwa ebeni ibya byanaratalerwa na bandu abate bamenywa omubukira omucha muriolo kubukira omucha munabwire bakatulawo birimberembere bakatano irikaho nabereho hekwa byuma bimuhanda wa mashini ordinatere wabera hekwa na shosende eshishishire umubisenge binibi kasereka mukarani ureji dezo shitokago na makata no kumbe iba ni mte ibwana bendo beko wabo tukabwero ko mwansi walibiri myati ilibiri kahola wamu anthrax ka tulango kuni bukoni nabo Bukana tasha hulamu bukuni obu sharbongo kupakatu lagu. Ni mwatse anamu sukana agu na anamu langirika rishunyama shumuhanda webeboko kutikima ipopotame ukulushilu semuliki mwche ishango mweria. Na ukumani mwatse libiribu kima neralu para kilo beru ungaba ni mutu leo kuna teno. Umwatse anamu kwa mererua neria bandusi base bakalamata. Umu ilimburano yishu nyamasa kaji huleru mjusunga wini wiku ndendo sebeba minya ngashama ndaranako ngashama kwa miansi yarijete baka tulawa tino wa imbani seba seba kwa tino obama sungari chebulo na hotze iba na ikakiri ya kundeno neho neho yikana leta leta na yabu sana nende miansi mena mena sebeba minya chamalia shu kutse peboko ngabini winga ni inachi Nerwandro ebanasuna oko ngoba oko mwatsinga no yugutumuhindira kwishiri walolo wasinja mukatutya matwi

Na tumeme shinda salama salamini ni saa 12 na nusu Butembo, sana saa 12 kamili sio na nusu kamili katika eneo la Mangurji, paisaki Swahili, John ya leo na kwanza ni muhtasari.